0: charger cord tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa po nagpo-prove po.
1: Dahil sa mga hindi nagtutugma ng salaysay, itinuturing ang live-in partner na person of interest sa kaso ng pagkamatay ni Carpenter. Kasama rin sa iniimbestigahan ng kanyang kapatid na madalas umanong pumupunta sa kanilang bahay.
2: She was left unharmed, relatively unharmed. Ay, siyempre, it will pose some questions to the mind of the investigators. We would like to make it clear that POI are those people who can possibly shed light on any, on the circumstances behind an event or yung ito nga, in this case, yung crime. Not necessarily suspects.
1: Samantala, nagbigay pugay si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardeleza kay Carpenter, lalo na sa ambag dito sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral case laban sa China kaugnay ng South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Hardeleza na nagluluksa ang kanilang grupo sa pagpanaw ni Carpenter. Isaan niya si Carpenter sa mga ekspertong iniharap ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague at malaki ang naitulong niya sa pagsulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nananawagan din ng hustisya ang Protect Verde Island Passage Campaign Network sa pagkamatay ni Carpenter. Iginiit nila ang kahalagahan ng pagbibigay proteksyon sa mga environmental defender na inialay ang kanilang buhay sa agham at pangangalaga sa kalikasan. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Bumuo na ang National Bureau of Investigation and Task Force na mag-iimbestiga sa umano yung mga irregularidad sa infrastructure projects na itinayo sa 2019 SEA Games sa New Clark City sa Tarlac.
4: Just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, Philippine SEA Games Organizing Committee, no? To be in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, to try creating a unit. Ngayon, a task force na composed of our financial financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the PCDA.
3: Ay kay Matibag, iimbestigan ang sinasabing pagkakasangkot na isang private company na nakatanggap ng 10 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng congressional insertions sa General Appropriations Act na walang public bidding.
5: Imbestigan namin to. Malaking kaso rin ito. Ano ba yun? Yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing pero sisilipin na rin namin.
3: Ang New Clark City Sports Complex ay itinayo noong 2019 bilang venue ng SEA Games. Naging kontrobersyal ang proyekto, partikular na ang SEA Games Cauldron na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Inimbestigan na rin ito ng Senado noong 2019. Si Senator Alan Peter Cayetano, ang dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee of PISGOC. Sa kanyang manifestation sa isinasagawang impeachment hearing kanina sa Senado, sinabi ni Cayetano na misfire ang akusasyon ni Matibag.
6: I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
3: Itinanggi naman ni Matibag na may connection sa politika ang kanilang aksyon.
4: Nung una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito.
3: Pinuntahan din ng ABS-CBN News ang BCDA para hingin ang kanilang panig, pero hinihintay pa namin ang kanilang tugon.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nanawagan ng Department of Health sa mga magulang, guardian, eskwelahan at komunidad na patuloy na suportahan ang deworming activity sa buong bansa ngayong Hulyo. At huwag maniwala sa maling impormasyon tungkol dito. Gayon ng DOH, ligtas at epektibo ang ginagamit nitong gamot pampapurga para proteksyonan ang mga bata laban sa bulate sa tiyan. Ayon sa kagawaran, ang mga bata ang pinakamadaling magkaroon ng bulate dahil madalas silang nagkakaroon ng kontak sa mga kontaminadong lupa. Kapag hindi maagapan, posibleng mauwi